panan papa taytay kupaka unchayka señor tukuruk hinachu dios niko anki wiña imanta wiña ikaman kao sasak dios niko runayan kaiko kora hinaya señor puyo hinaya señor ikakuna hinaya kaiko temporalya dios niko anki wiña imanta wiña ikaman kao sasak dios niko que watakunapi papa permiti kuasyan kikurah que wai kikunata causaita papa mañay kuasyan kikurah gracias amaya papa que punchay kunata ka ahnayata chupasarat sahko aswampas nyao pa kay kipi churay kuspay ko kuya kuini kipe señor kang manta señor mañay kuspay ko kang pahina kausasahko señor. I matatak papa rimay kuasyang kiku sapa kutilang kapapa kay wawai kiku namangka kay radyo kunak okunta señor kakata inini ko pasaya na ikupa ama po ni komunta imatapos kay pachapi kakunata mo na pakuspay ko nyaw pa kay kimanta ay kiri na ikupa ama papa kay kunaka chunchunyo kay kupi kay son ko liay kuta papaya na pa ikuay ko alinta po ni wakay chay kuita kampahina señor kamo na kuita ya chichiway ko señor son ko iku junta kaman kutirip kamo na ikupa kampah imatapas ruwa na ikupa bali iku ikiko kay tarde oras pikas pa ikunya señor akay monako señor ni iku Jesucristo sumag miski sutimpi